Turia persona na angutasi ayan ding yuli no sa desayan ang wopi wopi ayan mas di vida no? Miti unia tatame kutabe asi ayan ding yuli ta siyara ramakers. Wow, nanta bira grani no? Ta afta nosta bira grani data nanta bira, a nosta bira grani nanta bira bio, ok? Miriam sa kita baita me pabo sa kita Salvatore Adamo. Desu sa kita Adamo, ete kantika ella. Según Ana, tabisami Ana Rosenberg, tabisami ku boto gusta Adamo. Amisa ku boto gusta e cantica Blue Bayou. Sai tabi akerato ba.